0: Tiga poro mo kami ulit ah. Roa, rarabakan nyo lang ako. Hindi ko kami, kami. Mo maya makamukay ini. Pero papamoje.
1: Isi papamoje.
0: Paragilatang tambong dyan yung basata. Alane mo mali po basata. Kamarapakita, ante nga nangana, ante rawawata to kay ini. Hai, nito ko barisema. Botano balik itang boto. Mukay limo.
1: Kay limo. Kay limo maya makamukay ini.